Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: A yayin ganawar da ya yi da 'yan wasan, shugaba Erdogan ya ce ta hanyar daga kofin gasar a karo na biyu sun sake nuna cewa suna da halin ƙasa wanda baya yanke ƙauna ko da wani irin yanayi aka shiga. Ya ce gwamnati da magoya bayan su sun ba su gagarumar goyon baya, inda magoyan bayan suka cika filayen wasa da ɗimbin farin ciki da annashuwa. Ya ƙara da cewa miliyoyin 'yan ƙasar da suke kallon su ta talabijin sun haɗa kai kamar zuciya ɗaya domin goyon bayan tawagar da ake kira sarakunan raga. Erdogan ya miƙa godiya da taya murna ga dukkan waɗanda suka taka rawa wajen samun wannan nasara, tun daga 'yan wasan da kansu zuwa ma'aikatan kayan wasa, ƙungiyoyin kiwon lafiya, ma'aikatan fasaha da masu gudanar da harkokin tawagar. Da yake bayyana cewa gwamnati ta kasance tana ba da gagarumar kulawa ga kowane ɓangare na wasanni tun daga ranar farko da ta hau mulki, Erdogan ya ce sun kasance tare da 'yan wasa da ƙungiyoyin wasanni a duk inda suke buƙatar tallafi. Daga gina filayen wasa zuwa samar da tallafin kuɗi daga kamfanoni tare da ba da tallafi na zahiri da na ɗabi'a. Ya ce suna matuƙar farin ciki da ganin sakamakon manyan jarin da suka zuba a harkokin wasanni, musamman wasan volleyball. Erdogan ya bayyana fatansa cewa da yardar Allah za su samu ƙarin manyan nasarori a nan gaba. Da yake magana kan gasar Olympics ta bazara ta shekarar 2028 da za a gudanar a birnin Los Angeles, wadda Turkey ta samu damar shiga, Erdogan ya ce ba shi da wata shakka cewa tawagar za ta lashe gasar zakarin a can ma. Kasar Turkiyya ta yi maraba da matakan da kasashe 12 ƙarƙashin jagorancin Birtaniya, Faransa da Kanada suka sanar na hana cinikin kayayyakin da suka fito daga matsugunan Isra'ila ba bisa ƙa'ida ba a yammacin kogin Jordan da aka mamaye. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce faɗaɗa waɗannan matsugunai ya rikiɗe zuwa wata manufa ta tsari ta kwace filaye wadda ke barazana ga wanzuwar ƙasar Falastino. Tana kuma gargaɗin cewa tashe-tashen hankulan mazauna matsugunan sun kai matakin da za a iya kwatanta su da tsarkake ƙabila. Turkiyya ta jaddada muhimmancin ɗaukar mataki kan waɗannan ayyuka domin tabbatar da fitar da ƙasashe biyu da kuma kafa cikakkiyar ƙasar Falastino mai cikakken 'yancin kai bisa iyakokin shekarar 1967 tare da gabashin Kudus a matsayin babban birninta. Ƙasashen Turai 11 tare da Kanada sun sanar da shirye-shiryen ƙaƙaba takunkumai na ƙasa kan kayayyakin da suka fito daga waɗannan matsugunai ko kuma goyon bayan irin waɗannan matakai a matakin Turai. Sun ce halin da ake ciki a yammacin kogin Jordan na ƙara taɓarɓarewa sakamakon ƙaruwar tashe-tashen hankula, mazauna matsuguna da kuma faɗaɗa matsugunan. Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta yaba da waɗannan matakai. Kakakinta Jamie Lawrence ya ce halin da ake ciki na buƙatar ɗaukar matakai cikin gaggawa kuma masu tasiri domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da mamayar filaye. Birtaniya ta ce wannan haramcin ya shafi matsugunan da aka kafa ba bisa ƙa'ida ba ne kawai, ba Isra'ila gaba ɗaya ba. Tana mai jaddada cewa manufarta ita ce kare yiwuwar cimma mafitar ƙasashe biyu. Rundunar tsakiyar Amurka ta ce dakarun Amurka sun lalata jiragen dakon man fetur guda 5 na Iran bayan da dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran IRGC suka harba makamai masu linzami masu cin dogon zango sau biyu kan wani jirgin ruwan yakin Amurka. Jirgin ruwan Amurka ya tsallake har-haren guda biyu kuma ba a samu rahoton wani mutumin da ya ji rauni ba. Kafofin yaɗa labaran Iran ma sun bayar da rahoton cewa Amurka ta kai hari kan wani jirgin dakon man fetur na Iran a kusa da tsibirin Karg. A wani mataki na daban, IRGC ta ce ta mayar da martani ta hanyar kai hari kan wani sansanin sojin Amurka da ke Jordan da kuma wasu jiragen ruwan yakin Amurka guda biyu. Tana mai cewa martanin da ta mayar ya fi ƙarfin hare-haren da aka kai mata. Iran ta kuma gargaɗi ma'aikatan jiragen dakon mai da ke kusa da Kuwait da Bahrain da su fice daga yankin nan take. Tana mai cewa za a kai hari kan jiragen ruwansu. Tashin hankalin da ake fama da shi a tekun fasha ya sa farashin ɗanyen mai ya kusan kai $100 kan kowace ganga, lamarin da ke yin tasiri ga tattalin arzikin duniya da kasuwannin hannayen jari. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matuƙar damuwa kan ƙara tsanantar hare-haren Isra'ila a kudancin Lebanon, musamman a kusa da Nabiti. Mai magana da yawunsa Stephen Dujarric ya ce hare-haren Isra'ila sun shafi asibitoci, ma'aikatan kiwon lafiya da cibiyoyin gwamnati, yayin da kuma suke hana tallafin jinƙai isa ga mutanen da suke buƙatarsa. Guterres ya ce hare-haren Isra'ila kan fararen hula da kayayyakin more rayuwa na fararen hula ba abin karɓa ba ne. Ya buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankali nan take, Isra'ila ta janye gaba ɗaya daga yankunan Lebanon da take mamaye da su, sannan a mutunta ikon mallakar Lebanon bisa tanadin ƙudurin Majalisar Tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 1701.
1: يا yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Isra'ila ta rufe karamin ofishin jakadancin Birtaniya da ke gabashin Kudus da ta mamaye tare da umartar wakilan Birtaniya da su bar kasar a matsayin martani ga sabbin takunkuman cinikayya da Birtaniya ta kakaba wa kayayyaki da ake samarwa a matsugunan Isra'ila da aka kafa ba bisa ka'idar doka ba a yammacin kogin Jordan da Isra'ila ke mamaye da shi. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sar ya sanar da matakin yana mai cewa Isra'ila za ta kuma kawo ƙarshen shirye-shiryen horas da jami'an hukumar Falastinawa da Birtaniya ke gudanarwa tare da hana wasu jami'ai da 'yan ƙasar Birtaniya kusan 12 shiga ƙasar. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Ed Miliband ya zargi Isra'ila da aiwatar da abin da ya kira korar Falastinawa daga ƙasarsu ta hanyar sauya tsarin al'umma, wanda ya ce mayakan matsugunan Isra'ila ne ke aikatawa. Ya kuma tabbatar da cewa dakatarwar da Birtaniya ta yi kan lasisin fitar da makamai guda 30 zuwa Isra'ila har yanzu tana nan daram. Ƙara tsamin dangantaka tsakanin Birtaniya da Isra'ila na zuwa ne yayin da matsin lambar ƙasa da ƙasa kan faɗaɗa matsugunan Isra'ila da aka kafa ba bisa ƙa'idar doka ba a yankunan Falastinawa da Isra'ila ke mamaye da shi ke ci gaba da ƙaruwa. Ƙasashen Masar Girka da kuma yankin Girka na Cyprus sun yi kira da a aiwatar da mataki na biyu na shirin shugaban Amurka Donald Trump kan Gaza tare da kawo ƙarshen hare-haren Isra'ila kan Lebanon bayan wani taron shugabanni uku da suka gudanar. Taron ya gudana ne a ranar Talata a birnin Al-Alamin da ke arewacin Masar, inda shugaban Masar Abdel Fattah el-Sisi, shugaban yankin Girka na Cyprus Nikos Christodoulos da firanministan Girka Kyriakos Mitsotakis suka halarta, kamar yadda fadar shugaban Masar ta bayyana a cikin wata sanarwa. Shugabannin uku sun sake tabbatar da ƙudurinsu na ƙarfafa zaman lafiya, tsaro, kwanciyar hankali da wadata a yankin gabashin Bahar Rum da gabas ta tsakiya, tare da faɗaɗa haɗin gwiwa ta hanyar tsarin haɗin gwiwa na ƙasashe uku da aka ƙaddamar a birnin Alkaira a watan Nuwamba na shekarar 2014. Dangane da iyakokin tekun, sanarwar ta ce yarjejeniyoyi da takardun fahimtar juna da suka shafi fayyace iyakokin tekun dole ne a kammala su bisa dokokin ƙasa da ƙasa, ciki har da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan dokar teku. Ƙasashen ukun sun sake jaddada goyon bayansu ga kafa ƙasar Falastinawa mai cin gashin kanta, mai cikakken iko bisa iyakokin ranar 4 ga Yuni na shekarar 1967 tare da gabashin Kudus a matsayin babban birninta bisa ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sun kuma jaddada muhimmancin aiwatar da mataki na biyu na shirin Trump kan Gaza da kuma ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2803 domin tabbatar da fara ayyukan sake gina Gaza da farfadowar rayuwa cikin gaggawa da kuma kai agajin jin ƙai ga fararen hula. Shugabannin sun kuma yi kira da a kiyaye ci gaba da haɗin kan yankunan yammacin kogin Jordan da zirin Gaza ta fuskar ƙasa, siyasa da doka, tare da yin watsi da duk wani yunkuri na raba yankunan biyu ko tilastawa Falastinawa barin gidajensu. Dangane da Lebanon, ƙasashen uku sun yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren Isra'ila kan yankin Lebanon tare da janye sojojin Isra'ila daga ƙasar. Sun kuma nuna goyon baya ga ƙarfafa hukumomin ƙasar Lebanon, musamman rundunar sojojin ƙasar, domin baiwa gwamnati damar aiwatar da iko da cikakken ikon mallakarsa a duk faɗin ƙasar. Dangane da Libya kuwa, sanarwar ta sake tabbatar da goyon bayan ƙasashen uku ga ikon Libyan kanta, cikakken yankinta da kuma haɗin kan ƙasa, tare da goyon bayan tsarin siyasa da 'yan Libya da kansu za su jagoranta kuma su mallaka. Sanarwar ta kuma yi kira da janye dakarun ƙasashen waje da sojojin haya daga Libya, tare da gudanar da zaben shugaban ƙasa da na majalisar dokoki a lokaci guda. Shugabannin sun tattauna hanyoyin ƙarfafa haɗin gwiwa a fannonin cinikayya, zuba jari, makamashi, yawon buɗe ido, ilimi, al'adu, ƙaura da aikin yi, baya ga haɗin gwiwa a fannin tsaro da ƙoƙarin yaƙi da laifukan da ƙungiyoyi masu aikata laifuka ke shiryawa da kuma ƙaura ba bisa ƙa'ida ba. Ƙasashen ukun sun amince da gudanar da taronsu na ƙoli na 11 a yankin Girka na Cyprus, amma ba su bayyana ranar da za su gudanar da taron ba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gaya wa takwaransa na Amurka Donald Trump cewa Moscow ba ta da wani shirin kaiwa ƙasashen Turai hari ko wata manufa ta nuna ƙiyayya gare su. Fadar Kremlin ta bayyana hakan tana mai cewa tattaunawar wayar tarho da shugabannin biyu suka yi ta kasance mai matukar faɗaɗɗen bayani da gaskiya. Shugabannin biyu sun shafe kusan awa guda suna tattaunawa. Tattaunawar tasu ta shafi yaƙin Ukraine, ziyarar da wakilin Amurka Steve Witkoff da Jared Kushner suka kai Moscow a baya-bayan nan, da kuma ƙoƙarin ciyar da tattaunawar zaman lafiya gaba. Rahotanni sun ce Putin ya gabatar wa Trump da cikakken bayani mai tushe akan halin da ake ciki a fagen daga. Shi kuwa Trump ya jaddada buƙatar kawo ƙarshen yaƙin cikin gaggawa. A ƙarshe, Prime Minister Senegal ya yi Allah wadai da ƙaruwar kalamin nuna ƙyamar baƙi a ƙasar da ke yammacin Afirka a ranar Talata, yayin da

ya kuma yi kira ga baƙi da su bi ka'idojin zama a ƙasar. Masu fafutuka sun yi magana kwanan nan game da ƙaruwar kalaman nuna ƙyamar baƙi a kafafen yaɗa labarai da kuma shafukan sada zumunta, kuma sun buƙaci ƙasar da ta ɗauki mataki. Da yake jawabi ga Majalisar Dokoki ta ƙasa don gabatar da shirin gwamnatinsa, Firayim Minista Amadu Al-Aminu Muhammad Lo ya ce Senegal ba za ta iya zama ƙasa a buɗe ba tare da 'yan ƙasa da ke zaune a faɗin duniya yayin da take barin kalaman nuna ƙyamar baƙi su bunƙasa a ƙasar. Ya ƙara cewa irin wannan kalaman ya saba wa ɗabi'u da al'adun ƙasar Senegal. Dukkaninmu muna da gado iri-iri, duk muna da dangi a faɗin yankin, kuma ya kamata mu kawo ƙarshen wannan ƙyamar ba wani abin alfahari ba ce, in ji shi. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar gaggawa ga baƙi a Senegal su bi ƙa'idojin da take tafiyar da zamansu, ya kuma sanar da shirin tsaurara matakan tsaro akan iyakoki ta hanyar inganta tsarin lantarki da ake da su.

biyayya ke da ƙarfi a wajen rundunar tsaron shugaban ƙasa. Sakamako na biyu mai muhimmanci na rikicin shine sauyin rawar da Rasha ke takawa a Niger. Tallafin da Africa Corps ta bayar wajen murƙushe tawayen yana nuna cewa hulɗa ta tsaro tsakanin Moscow da Niamey ta wuce fannonin yaƙi da ta'addanci, horo da inganta ƙarfin aiki. Hakika, jakadan Rasha a Niamey ya tabbatar da cewa rundunar sojojin Niger ta nemi taimako daga Africa Corps. Wannan yanayi ya mayar da Rasha ba kawai abokiyar Niger ta tsaron waje ba, har ma da wani ɓangare da ke bayar da gudunmowa ga tsaron gwamnati idan buƙatar hakan ta taso. Saboda haka, manufar cin gashin kai na dabaru da gwamnatin Tijjani ta bunƙasa yayin taƙaita hulɗa da yamma yanzu na fuskantar wani sabon saɓani sakamakon ƙaruwar dogaro da Moscow wajen ayyukan tabbatar da tsaro. Abubuwan da suka faru suna kuma zama wani muhimmin gwaji ga ƙawancen ƙasashen Sahel, wato AES. Gwamnatocin soja na Mali, Burkina Faso da Niger a 'yan shekarun nan suna ƙoƙarin kafa wani sabon tsarin yanki da ya dogara ba kawai kan haɗin gwiwa wajen fuskantar barazanar tsaro ba, har ma da 'yancin kai da haɗin kan gwamnatoci. Kasancewar Base 101 na kuma karɓar wasu sassan rundunar haɗin gwiwa ta AES na da ma'ana ta musamman a wannan ɓangaren. Idan gwamnatin Niger ta shiga matsanancin rashin kwanciyar hankali, hakan ba zai shafi Niamey kaɗai ba, zai iya shafar dukkan tsarin Mali, Burkina Faso, Niger. Saboda haka, tawayen 29 ga watan Agusta ya jawo tambayar ko gwamnatin soja a ƙasashen mambobin AES za su iya kare zaman lafiyarsu na cikin gida kafin a yi magana kan ƙarfin ƙawancen wajen samar da tsaro na bai ɗaya kan barazanar waje. A ƙarshe, murƙushe tawayen baya nufin cewa rikicin siyasa da na tsaro a Niger ya ƙare ba. Akasin haka, 29 ga watan Agusta ya nuna cewa babban raunin gwamnatin Tijjani ba wai kawai daga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai kamar GNIM da Daesh Sahel yake fitowa ba, har ma yana iya fitowa daga tsarin rundunar sojojinsa da bata gamsu da yadda ake tafiyar da harkokin tsaro ba. A lokaci mai zuwa, ya kamata a sa ido sosai kan girman sauyin da za a yi a rundunar soja ko Tijjani zai iya sake tabbatar da ikonsa kan matakan komanda, yadda rashin gamsuwa a cikin dakarun da ke fagen daga zai gudana, da kuma ko rawar Africa Corps wajen kare gwamnati za ta zama ta dindindin. Waɗannan alamomi ne za su tantance ko 29 ga watan Agusta zai kasance wani tawayen soja ne na daban da bai yi nasara ba, ko kuma zai zama farkon wani babban rikicin soja da siyasa a Niger. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka a kan batun. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.